0: waare miogo
1: tong waar loy rote ne
0: yen kana ci kri ci bana ci ak ci jaar nom neal kanga ka to ka ci la neal unter ba ci ne corona virus to ba te man kanga ci jaabe la neal ka ci to en waar wo so na ci ate ci pir pa na australia la neal rete na era na win ci lui lo no wenta neal ka pir la be ri la rete yen ra na win to ki to welfare ci la for some reason in do mu ko woni akuma ka bay ka woni akuma da bay ta bana ko pir man e be ri el non ko won lui kanga ela ne ala rete chin ke kela ne al ka ka won ko pir ben bena ato ko chila ne ala hai to kana yene ne real pir ka ju ya won lo ro pan australia so binga ja ting ba pidu ba ba chope ne dia go ko du nu ben go ya le won pandu chima ne mana hut hut mana ba le limbo la juru mana ela ne ala rete ela ne ala to ko ga man war bi ko australia ku jela mana ka mi ni zaman on ku mana weta ala ne ala rete chine li ne ba wet bala ju chan le kien to ya ne ka ju ya won jima na le ne ka kor ba ka loy ba ke ka ke ada nga chila ne al so ye gol pin ku le ra ba le ne ala chin ke be to ka to nom pin so ke ne la ku le yi lu ku du ne be ne abu ku gamin ki dit na re non gor ba wet bakan pe ne ke chok de ya den healthcare ya den mana anen ka ju chi lo ko war tin panda na australia on to ye e ye ya ba chi ben lakini mana nen den le bal weli yim de bakan pe ne ke ti na un ba ju atin bakan pe ne chi lo ko war o to kon in lo me se pa ku lo ku lu yi ne la ko le bala non doctor ku lo ku lo yi la ku jana e ye medicare e ka bar ben bat mana alle bille in dole yena nen ka tin ba ba ya dan ke krawun biya contribution du ya dan bina kuma ba ko enko ku ka ku na ira na won ne kin kidi to kan yin ke ka ay ayron mar pi du je ke ka won ri ku je la yen ka cir ka ku ci ki jabe ne ya ku je ki mi ne ya ke ke pir pidu ne won ne mi ar pio wala ka kun ter ke ka loy bi yen num tek lo ngon ba ja ta ku le la pet ken ku loy ne la. So it becomes the focus of your life because peer a local anyal ukachin ka jui kunbo ka botin ene keti che loero to kana panda na australia kuachie pana australia to ke pinno maben but in particular man wo jam peer pana australia ko wono wolwe mane pidai ke ka won loero to man jemo
2: tanwe ka yon we ping chilan che lan he lue lo nada we wono ka jir wala be a chilan nyal wil tyo kwa klar ki che pyaj ben be e chi nyo lo nada ge dit pan australia karo che men sydney ke melbourne akwen we wono be e ki go e ke tin ke chilo ke duk pin pinye ku jala don wan nyal bo de pan victoria ke pan new south wales ku back ogon ki kengi ke chaman adelaide perth western australia ku jala brisbane akwenden aloka jwakro da paya jala act e kon tawen nompi nyaya chongalon ki jen ben thong ki pan melbourne ke sydney ka to ka de topi nyaya ku tani ran wan indi pinga kawon ke kejamilan tentana a ci lo nada kangi bank dangina da e tek tan nga ku nga ilan bajal ben chaadi tumun chine luel kan medicare waren ke kailo bal billing ke chi akuma di australia tem ga ka bi rolo na jol ben tin ka long den tia wa klaren ke chi glo chi luel ke ke jam ke tin men tin kana lon chi ke kden capital gain tax negative gearing aka won chi ke war kwen kwen chatting ke cha kwen we won e hor o chi en dok pinya mat ko yon to ke investors won ta ka totin a che lang to won en chi bang to long ke gren chi ke jam lo nada we won le ku bi e na le ke negative gearing e kwen bi ro ja la lo ke pan yam won jal but a che ba ta ke bi ro bana lo tin ku ta na chi o ko yon ke chi ke nim rak su ke o chi cho la duk ping je la interest rate won en ke chi rba lo ke jwa ge na dia kron ke ni ke biot ke chok a che lang bang de tne ya tan to won le ku bi ra na la tim ko bang biting le ku be mortgage wala we won be ke de le ku bi ra le to long ni ka ka chi jal ben ni al ben ta tong ni en ko ba jal ben ting ye ting na da kelen te che bang to long ko ja pe ken ken tan ko yon ke jur ku jala ko yon ke ke chogo ka ga chi ken interest rate chen la nyal chro jak to long ke ku ta na e ro ben a jak we one ko jur ni me ya
0: ta ba ne ke ga ka cho ripple effect so ke ro gol pin ku lo ku le lo ale e kala rana we ni en jir pan de cha lo le nwan ya a cha ni to already in jir pan du ku pan we to ken ko lo ne ng ben ki man ne chi ne le ku lo de ne ben ku chi la nyal ke na erun boti ku berbe lel baye be jeri chagen ba gida be tani ke lazim badil jwanial e chan ba ku dunu ne ki ben ki jwe ni.